0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Wi ase ne bibia ti pa me. Owa ni ma bra bo ni na. E wa ni ma bra bo ni bo ni na so. E wa ni so ko me wa. Me din ko.
1: Jesus.

obebuaten chen lara makatur mahababa hey ede usuro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha o si abafo tikata utiri so bekale kro beko beko beko ibi yame o bada wura kwasiata kani do le wajai verse do na count di chem kura ya fe na atari ano wushani uturu mu bebu afra wo mfa ho wushani ya pa wo na di akwatena sofu anim eldanim adan su tumenka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofu anim tuni suntudia anani awo pra na wo ya ho na de kwasore onia today my life on the same ofi edi kura tewa edi kura tewa edi kura tewa edi kura tewa.

pon e ya hon sen chene. Ya finu a e mwa tun e bwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e bwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no o nguwate. Mese u niyano oba tinase. Mese o yire ni batinase ukunu o ngu. Ah. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesu richamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji di se metu mi ayewe yi omobu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye. And I yesu tini nisa Odi kawone nichire wansa Seni amuchidi

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one sir. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu no muha Hey adi anti sumpo

sentreni na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase Mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba standedede broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure jamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei Amo bua ne se hani owure

sabe de pani wana zira tia. Maya maya zazula ya na na siyo, ya na na siyo, ya na na siyo. Yeah, yeah na na. Asali ya fiya chowa chowa chowa. Ishabala abuano abuano yakiri yakira yeyi abuano onyame tina hima so bimala la la ayenda la la I'm crazy for crying hila basi mayanda la basi yanda la ba ikaba ba ba ewe ame pesa otomesha uma.